kwan na kwan ko sa rochos ni kagwa. Kung lahat siya malis lo kalu ko chan, bisbichan kirulis kaba. Aman na kwan na din jere.

0: 6:32.
1: O la hushbeli po septiembre, shkutankili katanamit Guatemal, utanahkwan chian chalilikam nakatye, nakatkara at katanamit, utpuktesibal atin sa ilcholehil sa 104.5 FM, nashkesh sa ilachol. At kachinausil tenamit Guatemala, sala kutangil, nakakela lokal.